gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo jimo loyin. Thank God is another Friday. Gbogbo le be mi se ma so ojo meta ni omo bi se awewa alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo bi u Sunday tin boy o na ni o je the climax ni pipa holy communion ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dosu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu I fi se awewa ati ojo jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti o ni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi e ja ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi baba re eji pota bi koyingin ojo poke bi koyege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mummy e ma bo e wa kunle daddy e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun e wo mi ma osu elekejo nlo ba se kowe e nibi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke do bale ke yi ka otun ke yi ka osi ka jo gbe orin isoke engineer e ti orin e bole ki omode atagbo mo tase nibi won ba wa e wo eyin oke tan patapata ni

0: e ki gbe ni baba mi mo dupe lowo re mo dupe fun ikan ojokan anu mo dupe fun ikan ojokan ore mo dupe ninu awon ti oni pari rin ajo aye won si ofo mo dupe po ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se o se o se o se o se gan gbogbo eyan omo olorun ki emi mi mo ko gba ope wa loruko jesu egbo eyin olufe nibi te dobale si nibi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba mo je nwale lofo loni o se weekend fe mi na emi awon woli mo je nwale lofo loni jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le wo ba ti se be wa yi ka otun ko yi ka osi jesu oluwa wa mo fe ki eyan omo olohun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba ti n gbo mi eyin olufe sunday o kejegbe ojo sunday la pari holy communion service ko komo gbogbo eyan e dide bi ti e ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra o ni pofo laye loruko jesu epafra omo titi layo o ni pofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mofo laye ini mo ofo in the name of Jesus esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan in ti ofo mo sana o ni pe in mo wo na be yin o se pari e sofo ni e ri nto sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofo awon meteta awon opofo re ja ofu e se won so ko le ba pari e sofo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi in to nso ni pe atofo atofo omo ya ni won e ke iwo emi ofo gboro oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus jesu oluwa wa are you praying mani e lo dogbon joko e ja se bayi ma e je nkoko gbe eje nkoko gbe oro tawon baba iso je ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bibeli ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday tin boy na lo ni communion pogo se nje ti olohun engineer eje asi de bayi ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lodo awon meji si meta ni testimony ki n to wa wonu oro ti mo n ba bo lanu ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji mo wa lati ondo ni oko ilu wa
0: ah ondo le ti wa bi
1: o re ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi debi lakoko
0: gbese ate ekun nawe bayi loluwa wi ofa gbese bo ba mu holy communion yo pare mi sit down mo dide
1: gbese yi won ko gbogbo irinse mi patapata awon ti mo je lowo won ko lo olomu mi sa lo sinu gbo yen ko si service ko si anything nibe ki se pe boya won le pe mi
0: emi okay yin gan sa lo nu be ni ki won mo ba ri yin
1: be ni o
0: elo ngbese on gan
1: daddy o n lo si 1 million
0: we se 1 million le je e ba kuku wo gbo lo aji wo gbo
1: be ni o sugbon ngba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se Olorun yi igba mi pada lo to ori radio mo ti gbo awon mama na so ro ngba yen nikan give testimony wi pe ohun dibons pe mama lo ni ko nso pe ohun fe dibons mo ba ta si mo ba kiss ibe
0: eh you know kiss
1: fe nsa ijo keji mo gbowo bons mi mo ba
0: bons le you know say
1: sa
0: aisha ohun lo bi je pe gbogbo igba to ba ngbo testimony mo la ti e daada mo je nikan ko distract e ninu testimony ti e na wa won la won gbo teni yen lohun se bonsi awon na ba pinu pe ninu gbo bi mo wa je mi no gbe gba bonsi yes
1: bi mo se nta bonsi yen ba ti ji laro ma lo bi pepe ma lo lorun odekunle epafra bo se po to ni lu yi temi ni ko je number 1
0: sha
1: bi mo se bere niyan mo bere lori rubber marun afigba to ya ti mo n gbe bag
0: ah bag e apo flower
1: ben sir mo deni to n gbo omose to n san 124 omose lodun mo sa bere ise iyanu yen sa bere were mo wa so mu niwo olorun mo fe ra machine mi pada ki ko kan ki le ma pe looto olorun gbo adura mi bi mo se tun ta pa mara ni
0: iwu machine wo
1: machine ta fin raso mo lo price e mo wa ni ah mo fe lo ro alokujo ti sa ma raso ti temi ni emi yen bi mo se sun lorujo yen mo ba ri baba ba de baba ni se bo so wi pe newton ni ka ma se mo ba ni ah mo ni ko ti sowo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo debi ti mo ti fe ra machine won ni 150 mo ba ti wo ba po mo kawo to wa lowo mi mo ko 150 yen mo ko sile wa dabi ala loju mi wi
0: e dara
1: se mi ni mo ri 150 fi san owo machine tutun mo wa den to gbe machine tutun wale ni osu osu kokan mo wa tu so fo olorun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri ami kokan ninu osu yen ki ma fi toka si wi pe nkan bayi lo sele nu aye mi bi mo se bere niyan o mo ba dele ni 77 September nigba birthday baba enikan pe mi o ni iwo omo e mo like e o ma nsise o de wa hard work dada o ni wo o ni bo se de lati church e mo fe fun e lowo kan mo lowo ni e lo ba fun mi ni 200,000 o ni ki ngba ki lo fi ri ma taja mo wa wo mo ni boss ti nsise aye titi e sile baba ti so fun wa wi pe ka ma fi kan mu kan bi mo se mu 200,000 yen mo wa si church ni jo Sunday Saturday mo gbe ra mu koko ti lo fi raja mo wa wa si church Sunday bi mo se de mo raja yen mo ra awon materials
0: te lo ni material
1: en sa wo wo gbogbo around ibe yen mo ri wi pe won ko si iru nkan be yen tan le to ya mo se lo ra niyan baba bi eni pe mo ni shop mi ni shop o iwaju ta ni mo tin dara gbogbo yi o ngba ti mo bere si se mo wa bere si tun ko wo yen jo mo lo da owo eniyan pada mo
0: e da 200 pada
1: e ni sa
0: e wo ja nle
1: wo oja mi mo ni wo olorun o se ngba ti baba tun ke oni ka tun fi kan mokan a tun fi kan mokan mo tun wo kini mo fe tun se mo ba tun ni oya mo tun fe bata bata
0: bata bonsi nko
1: bonsi nlo titi e
0: te lo ni material
1: gbogbo e nlo
0: o nlo ti e to mo bata mo o ti sun
1: bi mo se nse gbogbo se yen ibi ta awon mo mi gan awon merin ni mo ni amere ni de wa ni aya institution bi mo se npe mi be mo rowo yo ti mo nawo si won mo ya need lo eleyi ngba to ya oko to fi mi sile ngba ti gbese de to jaju patapata ti o ti eri temi ro o wa so fa awon mo yen o so fun won wipe se ya e lo sese ninu gbo to wa yen ni tori ko se awon mo mi go mo bi ti mo wa bi mo se nso yi ko se anybody to
0: se inu gbo le se tun wa
1: ibe mo si wa ba
0: ti o address
1: 16,000 mo ma n wo moto wa li every week ti mo ma
0: se sunday sunday le n wa
1: sunday sunday mo ma n wa
0: 16,000 le bi woko awon wo ni o ri iyanu awon ti oro aye won kala 16,000 1,000 le woko latoje debi ko ti e to be o mo ki gbe yin ri na ni o lo se fe ku ni level bi to wa emi mo wa so e fi nkan mo nkan mo ti fe keku emi omo bi se tun wa mo gbadun yin mama
1: mo tun gbadura ngba to mo mi wa nu oyun first born mi yen bi to ti fe o fe lo south ibe lo ti salaye fun mi mo mi ohun ti loyun o mo lemi o lowo si pe ko seyun o wa bimo o sugbon iyalenu to ya mi lenu ngba ti omo yen bimo daddy ah nkan ti mo se o wa ya gbogbo awon ebi oko lenu tori won ti ro mi pin won ti so wipe ko si reti gbese yen ti le wonu oko lo ko si kan oko gan wa bere si soro buruku nkan ti o so si mi ri o pe gbogbo awon family mi o bere si soro buruku si won awon yen na ma suku pe sister won o se ru eleyi ri nkan teni so ko se sugbon wa fi oro aye mi o wa fi ru loju mo wa nso fun awon omo mo ni comfort life ni mo nlo si o ibadan mo ti lo omo mi ni se mommy mi se every week let them man o ti pe mi lana bayi o ni mommy se tun lo church ni ah mo ni gbogbo likom mi ni mo ni gbogbo e lajo ma gba patapata
0: gbogbo mere ni ta fe se
1: lo mo ni ko si kan tin ba ti so fun olorun ojiji bayi pe won olorun ojiji o mo tun do tun la mo ma gbodo de program mo wa koju si calendar baba mo ni mo ni baba olorun odekunle e pafra se mo pe mama la wa wo program e bayi kini e lo si wa loju calendar wa to wa be mo ni e wo
0: awon to mo time bi ta de
1: mo lawon ti temi ka ma fe ni pade mi o baba mi olorun odekunle iyawo baba mi be se fe ni pade daddy kan customer temi na kan ma fe ni pade mi kan wa ba mi raja o mo fe lo si
0: erin lagbara mo rin pade odo
1: mo lo si program Sunday o a de ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbe olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fogbe be bi e olorun tu je rowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tu ya baba e lenu wi pe ah bo lo ti se se daddy
2: opo eyin opo eyin ni ewo tun re e tun mo wo building wa
1: Call
2: a 50,000 mama.
1: Ben,
2: Nino,
1: Nino,
2: Jai,

0: ti mu okoro mi lara daddy
1: ma toro baraki so ti gbo ma toro ki e fun mi 5 omo jo mi dada serious and wise member e mo ni owo mama iwa wo o ra moto wa bi to mo gbe wa mo ti ri moto tera e ti ma won captain laye le mo fi ko flower o gbe nko yin le won to owo lo yin eyin olufe sunday okejegbe oye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti oye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo sunday leyi ko si nto leye ko le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun engineer
2: praise the lord oruko mi ni emeka ogo ni july tawasi church ateku
1: e college
2: ben july tawasi 77 eni agbo program yen pe o ma kan ni london ma lo ko so pon ohun je fa 10 million o ma kan wa nu wa ki to it ohun wa ni 5 million e ma ki to 3 5 million ohun olorun wa fun mi 5 million
1: from fe you know 5 million
2: mo de son tight me I dey want church eni ki ajade fun building ti
1: won se leyin
2: so 50,000 mo de jade ki to ku enu premises camp won pe mi oni ko ta se tetele eni na so pe ah 60,000 come yo 50,000 mo fe di owo mo fe die again
1: e ton ti ri pada
2: e wa tun se prayer e so ro pe awon to ko awon ile kan ku pe olorun ma surprise won before I got home I lost I was see church ni eku Thursday in church no more by close to there she and she prayer that she prayer to another to for me under 7 million naira so and I really appreciate God ile meji owo ti mo fi po o ti pari
1: did they work wa se bayi mo bo a jo ngbadua ni mo wonu jebo jebo ase lo mi mo bi ami yo se dun to ninu hall ati ninu ile ateyin te nwo mi owo te natale kana owo te pari ile re to fi sodo nbe owo to fi travel mi omo ye yin te le se ami o ya ba e ja pe ma awon meta e ki pe ma awon meta pe emi lokan e saju won joko oluwa ni eyin kan bi e mo na billion bi en tin na 1000 owa leyin kan bi e mo na million bi en tin na 100 bo ba se wole na kan foke woni yes baba owo yo mo jade ni gbogbo to tun ku e ri se e lo mo fi gbogbo ojo aye yin gbadun o ti be next
3: oruko mi ni oluwa to sin adenekan
1: nice
3: mo dupe lowo olorun baba mi odo clear papa arugo ojo mo dupe fun tolorun se nu igbesi aye mi ise mi ti bo lati 15 years
1: 15
3: iyawo mi lo nbo mi
1: nice
3: so n ba to ma ngbo program enikan lo wa iyawo ma program kan la go an gbo tetele enikan liko ma gbo olorun ojiji mo wa ngbo iyawo mi a ma gbo ti e emi ngbo olorun ojiji ngbo ba ya ma pa ti e ani rara ngbo wa ya to wa ngbo ta do wa ngbo papo o wa ni program to ma nse nwa ese kleti mi o ma lo mo ru pe ko sowo ani ma fun e lowo won ba to ba fun mi ko ni ka o ma fi tin ba ti lati alafara lenu so nso tin ba ti wo de rugbe ma fe serin de mokola tin ba ti wo lati mokola de iwo ma fe serin de bi tin ba n lo pada ma ni lati bi de gate
1: ah ah
3: bi mo se rin niyan ngbo ya yawo mi na wa join mi
1: o na tun wa
3: o na tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program yi ara ara ibi ti mo wa nlo ni pe olohun to wa sori la yen fun mi onbo mi o wa ni libya mi mo ka to lo
1: o travel
3: o lo libya o wa nu ti hasan ko sowo mo ni program ta ngbo mi won na ma gbo olohun o wa nu ngbo daddy gbo olohun se ran enikan wa niyan eniyan wa church wa wa se soji lati london bo se wa nu fe ran so wa so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lo mo na mo mi lo mo ekere o na mo yin ko mo ni kan wa la be kuta second mo nu wa ni libya e de lajule to mo fi lo libya mo ni mi o mo mo nu ti ason oni ka fohun number e o ni se o lo nse follow mo no play sax

0: so phone lo ba ni kin phone number kin phone number o sa gba number o connect omo yen o nko para ti Nigeria ko bere wo flight o la ti send you 450,000 si account wa pe ka send e so omo yen gba to mo yen para ti Nigeria ma yen ti para ti London gba to mo yen pa o tu pada de o ni daddy ma de gbo mo yen lowo yin o mo na lowo a fun yin wo
1: e ma mu lo
0: bo se bere ise pelu omo yen niyan o sa to ise yen won to ise yen lati UK long ni country bi ti ma sise awon lo wa nse interview fun o ma sa pare won ko lo se embassy ko passport e lo won sa fo won ni visa 5 years won ni o le wole
1: o le jade
0: at any time so ma gba to ma sa ti wa ku owo ni waju ola ati yan o ma yen lo so gbogbo owo omo yen ti wa ni UK lo
1: o luran lowo kan to le ta e bi owo lo gbogbo yin wo le be travel Jesu ni emi ni ona otito ati iye mo de ona si eni ti mo silekun ti o se en to le ti eni to le ti ti o se en to le si gbogbo eyin ti irin ajo nbe ni waju yi eyin to je ifi olorun ni fun aye yin gbogbo eyin te be travel out bayi loluwa wi ki ona ko si ni waju Hey, we be testimony say se wele wele. Gbogbo eyin odo Jesu. E ma mura le. Convention yin next week ni. Ojo ose ti nbo. Lati ojo Thursday, Friday, Saturday. Lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun. Gbogbo eyin odo Jesu. Ibe ni weje wemu. Gbogbo ojo meteta ta wa nbe. Bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mura le o is our youth convention bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 ni bi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyin omo Olorun njo wa je mo pe orisirisi amubo lo wa amubo kan be je npe ni amubo oko e taka seyin gbogbo eyan omo te ti mari mo ma won kan to je wi pe won ti loko to meje won ti ni to mejo won ti ni to me okan la sibe ko si kankan to duro lowo won e wa mo to ndun mi awon okunrin ya si mo ba won sun o lo fi je wi pe gbogbo eyan akobi mo fi adua re si awewa akobi omo gbodo gba pese pese adua ti mama re ba lanti won pe ni amubo to ba la koja njo je mo pe gbogbo awon okunrin to ba mama re ni ajosepo ni won deposit awon kankan sinu aye e igba ti o ba bi akobi omo iyen fori ru ogun bo ni so ti o ba le gbadua gan awon akobi asimo gbe aye to ne won a mo gbe aye to nira won o ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti mama re ti la koja lo fa amubo oko awon kan be amubo omo ologun ni momo kan wa sinu church nigba to de o ni woli egba mi egbadua fun mi mo ni omo odun melo ni momo tori bo ti dagba o ni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin momo o ni mi oju be lo o ni nkan to se mi ni wi pe o di igba mesan ti oyin obo le lara mi nti npe lamubo niyan o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon o ni oyun yen jabo afi igba to ba pe osu meje o ni mb o ni momo bi mo si ti bi mesan ru e so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti je o dagba ju awon egbe ori e lo ka pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le mo ni melo le wa ni le o ni mi o ni kankan ope lo pe adua ope lo pe adua ni side ona mo na tan lo ti yoju se mi gbogbo eni to nlanfani ati bo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti onba ti koja lo ise ni sa ki se ru to birin amubo oko ni oko meje lo mu to bomo lowo meje jesi faye le loju emi e ko to dipo na koja lo lai lapa ah eke emi e se jo olorun emi awon woli je nlapa enikan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti npe ni amubo oluran lowo amubo alaanu nigba ti awon alaanu ba yi ka nigba ti o ba fi se die si won kan to nawo si ni won ni ma lo tabi ko mama bi o se lo ipa ti eje yan ope lowo olore ipa ti ejo olore ope lowo eniyan now
2: gbogbo eni to nlanfani ati bo mi ku to di pe ma ma lo ai mo ye bi adua to kunle tawon omo olodun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola ko mo se bobirin nikan ni nlanfani ati ni amubo imi to nbe nu bibeli be in fa bibeli jinle ni e nba le ka ti olodun ba ji oye o wa mo pe ijinle kunu bibeli a mu obirin mi na to na ni amubo iru to obirin yi now gbogbo eyan omo olodun te nbo mi ni bikibi to ba wa mo fe ko iya tan wa gbe owo mejeji soke wa kigbe eyin oru amubo lara mi wa ni jabole loni odidi ofa amubo jade lara mi toro toro lati seju yi lo olorun tu mi le eyin omo olorun ara nti mo fi nso nipa majemu ko ba jesu olugbala wonu majemu leleyi o awon ti omo jesu gege bi oluwa to olugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyin omo olorun te fe san idamewa ati ore je ngbadua fun oloni mu idamewe lowo je nso tele si ka le se program tola o mo sese nside ni na idamewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi idamewa won lele loni lati fi tesi olorun si waju ofa buku ti en pe ni amubo jabole lara won lati iseju yi lo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni bikibi to ba duo si owo otun da lowo e mo kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni account name First Bank
1: biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank, Comfort Life Mission International, you be daddy. Now, Bobo, you're more long. A jashi de, ishi and one apostle loni. Nibo let him go me. Ishi and one apostle la kala roi. Heart of Apostle, chapter 1, titi wo chapter 10. You wish ishi and one apostle. Now, your jomi disimeta akpari yun.
2: Now, Bobo, you're more than one bini oni. Today is your birthday. Kun lembe ye. Ojo reti e da. Mo gbe owo soke gbogbo eyan mo ti won bi loni anu alailegbe iran lowo alaile eniyan mo ni ko dide fun olaye amubo wa wa funke ni igba meta mo ni ko ja bole lare o ni ba won gbe aye amubo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity gbogbo eyan te mark wedding anniversary yen kunle mo pawo po leyin lori loni igbimo okunkun lati so ile yin daworo mo ni ko yadanu lato ni lo ile yen ko tutu bi omi ti won pon laaro ile yen o tuba yo tu se e si ri nkan to ka si in the mighty name of Jesus oko oni mamubo aya aya oni mamubo oko happy wedding anniversary gomina wa iwaju ni ope bi ti mo resi loruko baba to ma ti temi mimo iwaju ni ke mo lo oya yatan gbogbo eni to ngbo mi yatan ko yawo wa yawo wa yatan wa wa ke lati iseju yi lo amubo fi mi lorun le
1: enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi ko loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi 08087165 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
3: 3, 2, 1 get inspired. Make your Sunday come alive with the best of music and talk. Tune in to Sunday.